Ye zeli rani tufjay teni mam nangata na reo te wa te famianch be mi tian kuanga mani nangata kan tira ni ambundu na iti a te wali fa kwa vetani an kuan zai iram tunda lo tenui mi andriao izai dere fa vio fa ki na injai ni tapani manaraka wani sms aviane mnaro pi ain.